kapani ta hutei bukhuk sang narok no ano hai hamba ya faro asuk jara ang bai karangai tongmani bagai anar khanai dongo ani o panda ang obo poito khlayo tai tini ne o panda o ang bo narok ni o khanaoi tongmani no khana tha thok ungthung tai narok ni khas rangthung ne ang bo ani ji mantui ang sakthari dongo angkai ha jeng bere khrene kok sanani sekang adachap mung khana laikha tabo phadi kisa bere khrene kok khana lai na lai ne